Nahirap eh, huwi ka kasi katay namin. Ay, just dito. Kwatwait, asish ka lagi ito. Kulya na, Kristo isasin.